0: Mbwejane pafoni.
1: Mashibese, mashibese by Nazario.
0: Ah, ndi mulipo imwe.
1: Ife tilipo vina zatu mulizano kumwe kusimoyo.
0: Eo, ninga kavirika mwitaka bambu imwe.
1: Naona, tukupabu sabulibino rane, mulimabino imwe.
0: Ah, ndi nchakudeka bambu siya waja.
1: Eo, mbuya, ndilipo ini pano mulinkulalewa na Dorva, Silva, siya waja. Kutogera kutu kushangara, provinsi ya Tete, magamaga pano pa Mazoe.
0: Pamazoe, madirisha ndepo musati imwe.
1: Ayai mbuya mgona tu kwa to kukala telefoni wa nevai kwa nilikwalisi kwa la namu nevai ayai mimbai na furagari.
0: Mkulanga wati madirisha adi ya andi ya.
1: Ayai nandi nandi munga sigulewa imwe.
0: Ne mchakudeka diyano. Apo bambo siya waja tipenti vima zinji. Mkulanga wati mazoe izo izi ili titini.
1: Mazoe nsugu zinozi, mazoe nha zinozi ya igali mabuino buino ino balibi zinangu kwa upapa.
0: Mm.
1: Maona kwa likuwa ntontolo basi.
0: Ne, nchakudeka lijalo isi. Mkulanga wati zinzalo lense lidaoma?
1: Ha, zinzalense, lidali mba lense zinzalo, igali mabuino buino. Maona.
0: Ne, nati makurokoto. Apo tipente vima zinji matuisirai mungu wa zinu izi.
1: Isiwano tabirambu basi kutine, tibeleke mbo kulimba, kuna uwe wama kulimba na izinozi na wazinta.
0: Okay.
1: Maona.
0: Ande, wakweze ndepo na zwa imweo?
1: Ya. Kia kuyamba ndimwepo pa inazari ya bozi na umwe alivu parafada kumichini iwo.
0: Mazita.
1: Kubela kuna iwo kazangu wa memory atone, kubela kuna wana. Jeremia, Neresi, Marco. Ama iwo angwa siniri ya gole. Kubela kuna abale. A Marco Silva, a Judah Silva, a Neresi Silva, Bwela Adolfi Silva, Vasco Silva, a Zinya Silva, wesenewa balu wangu ndukuti wesenewa gata nte kulimba. Bwela una wapitini wangu, a Carlito Galera, a Tony Petrit, Buya Ano, Tio Magwa, a tante kulimba mwewa, pa usaya kuyebwa walu wese mwea kumparati ndukuti atiresi wangu degesesa, nitaenda kuna uamili zimbiche kilowas nita uwasani Elia kuna Armando Stivini aliapo pa Vanduzi atandile kulimba kubwela kuna Armando Mutengendi kuna Umbia Seja atandile kulimba kuna Luis Agusti Zunzai Waji kuna Zinyu Sairoshi kuna Danieli Magina Kosolawa lipa Shangara kubwela kuna Zondai Musharemba Agwenda Kamizola kubwela kuna Arausi Benati Stivini kuna Dumba kutumiwa, kuna Tendai Pandura, kuna Annabella Ijuao, kubwela pomo kuna Adao Ndaserabwana alikoneka Shigao Shamaputu, kutumwewa Azambe, kuna Benedito Maringwe alikoneka huko Shigao Shatofala huko, kuna Amabuto alikoneka Kutambara, kutumwe tenewa Atandire Gulimba kwenye kwenye, na wale weke mwe malogotori aparabasa kumwe kukuradio manika ndukuti aise nga atambe kuna umwe ndibu kwa ika palisha yangu hapa basilisha yangu ita ikazite za wino wino kuna wale anango mwe nimba atambise mbo ndukuti mbuya nazario ndukuti ipiniza na mabasa ife etina mwe kutetekira mikuna
0: mazuhita bambo siya walja mundo mesra uwasaka iki
1: yeo asaka hiki hati makarisi waona tinawa muna mazoe muna leza kumanao lero hati nwauza tika kumanama mkwana kukaesha
0: muna wati kuoma
1: yeo ndamea mbuya nazare ya kulimba umu moyo
0: mazita msala shwadi ndepo
1: yeo tatenda mbuya nazare

0: Wadikane yali kusala mapindi manai basi tipansi kujara mwanya iwo uyo. Cheniro bafoni.
1: Tabwera kuna ugoneka zembe chika za manyasi zoka zoka.
0: Bambo dumba.
1: Ah, imu ate tambeno vale peni.
0: Mwamuna mkule na kawarao. Kuta kuwarao.
1: Oh, kuna kupata pata mchini yangu ikuno anere. Jeje. Ndata tuvuma mato tu. Zuma nja.
0: Ndati nkabi. Pinango bambo uyu alikufiali.
1: Nada, ni mchinimbo kuno ya ita manera kuno.
0: Ai.
1: Kwa mambo ndilibembo wawati kuno, ndi indeka ndeka.
0: Aha.
1: Tata mtoto paga basi hapa, ndi manera, ndi ndimalite wa mbasi hapa.
0: Itani towa pendepo?
1: Andu, nda utu ndimalite mbani Pairamiro Daisoni na mbani unango hapa, ndi kuona zara afona, alikutete huyu. Ndadi yebwa zinanaji.
0: Wasia waja.
1: Mbani? Siya waja. Ndara kono kukari na moto. Ndamupa. Na wensa mbazi wadumba kutumiwa mavizinyo yangu. Bano bai Mapunda. Bai Manuele Sande. Haba. Bai Sereni. Na wensa mbazi wadumba kutumiwa. Apinde mmashese ya bwino. Kakobiliko kwa nzamara. Zinzashita zamanyazi kuti. Mwantele kere la waya. Kulikati.
0: Mazita na pondi mwyo. Salani shwade. Tatenda. Wadikani yali kusala mapindi matatu basi kuti jale mwenye uyu matatu basi ndiyo yali kusala mukati mwangwa zino izi nakuti nguwa zatu izi chense chinhu chinangwa
2: nimunyika kule sako
0: chenira bafone
3: alo mamuka sokadino amshamalaka
0: eyo tawala ninga zvamuri kubvazi baba imwe
3: aiwa kunota mukao zviri nani
0: andi tipente vema zvinji ndimwe wani muri kupi
3: Apa mruku buya na Filipi João chaita pensera kuna inu kakati
0: Ah, ndi bambo Filipi, tipendi vima zinji kakati ise titini
3: Nada, kakati ise kuno kulinane Ya, mapeto biningu Zuro ndanga njilipano chishanu Ya masi ulo kukaeja, nonga njilipano panyumba Mangwana domingo, nionga ande chumbo pungula fitema
0: Penda ya kumbira soli ande
3: Kwa kumbira sori ho. Ntao ngomufuro, nongande mbo na mabasa. Ngomatindi leo ondi saita finti semana.
0: Okay.
3: Oo. Oh.
0: Apo pa pindi nangoli mda usankula nyimbo kwa kama mda kumesa imu?
3: Apa ndina mbo itao ahiri ya tatu, mbora kiandina hanguli ista mashia, da itao ahiri ya tatu ndishu.
0: Waite neto wapendepo?
3: Chokutanga ndimu ina teke niko awasi
0: uh-huh.
3: Ndo uya kunama yangu Elisa Mare Mujimai wangu Anastasia Francisco Anangu Magdalena George Inacio Kaguya Donalia Amelia Elisa Maria Luisa na Ana ndo uya kuno majitetazi alikuoneka ari Sudenga amweni alikuoneka ari Shimoyo Bairo Singu Magdalena ndo uya kuno mavizinyu amthandi na mkoma amangena kakuya Mazikunyado Francisco Rekerai Paulo Rekerai Ndouya kuna Augusto Rekerai Kakuya kuno Anuguna Jaime João Saita Vencera Augusto João Saita Vencera Jeque João Saita Vencera Na Alberto João Saita Vencera Mazimkoma Zacaria João Saita Vencera Lucas João Saita Vencera Ndo uya kuno maamigu Omili Vincent Sean Elias Lumba Kutumiwa Luiz Augusto Bujai Watsi Na Meki Luiz Meki Ndinoti lista kumo andina Sinao ndino zoto ufajari panapu
0: Okay
3: Ndoti ndapeza amshamara
0: Mazita Musa Lajwa Dindepo
3: Tabonga, maitaba.
0: Tatenda.

Wazita flako timfu wadikanue kubudira iko uko uko wadikanue ndaranga paka ziko kene kaya akakakubine kudi nsikibuzi ndikachezana chifikudiwe timfu labaru kakubikani iwe mwaona ve baba imwe zono filingani base so kulinga imwe isu mwaona ande ndidi yaro isu hapo wadikanue kubuda kuna iye timfu ndalipona kiasimula ine ndi ketai alikuya mutamwe na nyimbo ichi vinsiku na nsiku ina rayo wadikanue kungati kwa yache jaro isu mbozi na mbozi anakala mirhe kache ndepo isu ndidi kubine nyimbo ili kuya ya mgana iye ketai achi vinsiku na nsiku ina rayo ayo maona izo izi kulangako mkobira uno uyu vizinji zichati izo zoneke zichitika maona inga zechao nsiku ya sondo unana vizinji bazi zichitika maona nakuti chikirangapano apa wazinji wazinji izo izi kulangako nyamunsi uno wachaita yu izo wachaita izo za wakalira yu kuita ese mangbana penango iyo walikudekeri kanyamunsi mangbana unanga walikudatsukwala walikudatsukwala wanyamunsi mangbana unanga udekeri kandu zinakaitika izo izo pansiku na nsiku wajitipatikivi kuna echa wadikanue, kuna echa razwense panabuda zua, pana ulira vizinji, zinabuda wapapo jepo shadi kuna iwe kuzua kuiso nsesa nsiku yo iyo ungati waona iso shakuti penangopale nsiku yo iyo shakutisa kuti iwe one kuchitsukwara leka kutashifika na leto kutabine penangu nsiku yo kuenda na kuwana chakalajaro nkabe nsiku yo ya dipindao.

0: uno
1: Kuranga ndanyangara nyamunsi uno ine hamu chandidita inyauyano mukandida basi pangu ine ndikana imwe nyamunsi ndade kubvine ndakulamwira nkhura bvinkhabe tinakuda ese zvakwadita izvi hauchaiti itai kuti ugare na ife ndepo tade kuti tuende kwenda iko kuna kaenda iwo wena mwaona siku tsaitai ese kuti uende kiyapuma mbuto ibodzi mwaona izvi zvensadikanoyo ndi nyimbo iyo ya kutsukwalisa yakuti idaemba uyu iye adaemba nyimbo yoyi hanotai kuti apezeo makole mazinji nkubva leto aenda oletu iye ninga penango karotera nayo nyimbo yoyi nakuti ndi nyimbo ibodzi yakuti iyo idabuda munguwa yakuti iye akadzale munguwa yakushupikana na iho upenyu mwaona pada kusa iye nyimbo yoyi hanade kuti yadzaonekewa chipeza makole mazinji hanade kuti yadzaoneka chipeza nguwa ikuru iye tichi anaye na kuda kuti zabvine bambo uyu adienda kuti pachitupa kabvi iye Mateus Charles Mapinyane iye akali mupfundzisi wa bruku la desenyo iro lina bvilio desenyo achipfundzisa ipo pa shkola sekundaria Armando Emilio Gebruza kusvikira mutsiku yache iye idashaika iye achikaita zvakuembazvi izvi achienda kiyapfundzisa mwaona Ndiyaro alikanoe Mapinyane akali munhu wakuti kurangaku uko adabatsira wazinji wadapfunza kuyemba na iye ni munhu wakuti akarabata bibvu na nyao yache akapfunzisao ale wanhu wakuti akapangizao chido chakuda kuti wapfunze kuyemba mwaona iye akapfunzisa tingalange wadapfunza na iye kuyemba Rosari ya Kapiripiri ndiye akaribudziwa kuti adapfunzao na iye basi kuyemba nyimbo yache kutoma ya Rosaria ikabvie antigu ndipe mali yangu ilibuda kupi idabudira mustudio yache Mapinyane izvensa chepfunziska na iye Mapinyane kuyemba mwaona ndikalanga nyimbo iyi inabvio antigu ndipe mali yangu tsiku yakufa haidziviki tai panango pale iyo nabvine uya mangwana inadzasvika ntsiku yakubvi yadienda kana kuti ntsiku inadzabvi ine mulungu abvine pako iwe palikwana iwe usatondipasa mare yangu iyo mari yoyi inadzabalira ngozi ndipo ndipase mareyo iyo iyo ndichida penya ine kuitira kuti mangwana tsiku yakuti ndadienda ine ireke tai kutsobalira ngozi nakuti kuti unadzanditoyera naye kumazumba iyi mare iyo ndichikurongosa kairi kairi mare yangu basi mare yangu ufambe apa bve bambo mukufiali imwe mufialiane ha Nazario mwaona handi nakuti pana wanango hawafiali hitai nakuti iwe unaenda kia mufiali maleyo pakuenda kiatsvaka iye anadzandiye basi makona yacho akaenda kiatsvaka iye mare iyi penango njekuita kukamba penango njekuti adandakatora mumbuto zinango dzakuti haziti tai ndipo muhirinzire mare yache nguwa ichalipo kutoti mangwana iwe udzagaleyo udaeherera mukwenda nakwenda mwaona ndikanga ine nyimbo iyi idakuska iyo mustudio yeMapinyane kubvi nhometome kuyemba mai uyu adabudira mu iye Mapinyane kuti mai uyu dzina lacha pachitupa kabvi iye Rosaria Jean Pedro Kapiripiri wakuti adashaika mugore ra zviuru zviri na makore makumi maviri na matatu izvi tichiranga mumwezi iwo wakusa ande tingatana kuyeha ine mutsiku kumi na zinomwe za mwezi wakusa ndipo padashaika mai uyu Jean kana kuti mai Rosaria Jean Pedro Kapiripiri iye mukati mwa distrito ra Balhe akuti akaoneka iye achigara muruani rakatandika makamaka mubairo Primeiro de Maio
2: tasikira timasikirao
3: mama ndazwa kuti munokweretesa ndaida kukweretawo mari
2: muri kuda marei
3: ndinoda singwenda mijonji
2: aizoiti nyaya here
3: hai mboiti
2: oraiti
3: nokuti inini ndiri antigu kombatenti ndinotambira dezi mijonji Inini ndinokupai siku mjoji yosara singu yangu kusigira yapera.
2: Alright.
4: Iwa baba nhamu.

0: kusenzesa nguwa yense mbuto ya kuenderera ungati ukuda kuenda kunza kocherera utendo wakulusa na kusorora kana kuti kolera samba shadi manza na sipu penudota pakubuda kusenzesa mbuto ya kuendera kocherera utendo wakulusa na kusorora kana kuti kolera
1: Kukale kuyemba kwa kingileyo nyimbo ichibvi iyo chako nchako mnamuwe chasiana na chakumbira chakwenda kia roja chakwenda kia tine bakandi pasaniyo padoko basi ni chiswe nzese kanoti ndi jeo ine nyawuyanu hanata icha kubata chene na kulakote icho icho unarja iwe uchifungo tine si changu tai ichi maona ne iyeo kuti akupasa iyo uyu iyeo kwenye na gara iye pena wenango wanu hakute hawataminazo maona na zanga achifamba ya chiranga kutine deka nsine deka likulisha ya bamboyu uyu muna muna hapa na suenza muna muna hapa na munda iye muna muna hapa iye na likicho mwaona rwensesu doti Argentine heo kaswada neta ye uyu achapera suwezi muna muna basi ni chamunyima mwaona hapo ilisha chako chakuruma yako dekanue chakamuka kwa dieche jalo izu muka wenda chaka likicho kuitita kuti uleke tai kudangirha uleke tai iwe kudangirha pamberi pa we na wanhu mwaona chibvine bamboi uyu ninamulishisa ndine uyu bamboi uyu zeta shakati izu na kuti iwe hapa na usha kuna unalangana kuna kuti chadiko iye nanga alikukupa ndiye alikubatsira ndiye mwaona ndiyo nyimbo ikali mutambwe ipa doko padoko na dukuita diyalo izi tini mungira paka bapa izo zishano na pili mkuma tatu nguwa zibiso yese tisata shweka huko na dikuenda kesi mula dungwa ili kuya mutamu kwa chivine munhereka nhereka wadikanue tanyu ninganya katendewa uliendo hulikuenda huene wadikanue penango paru weto purushika ningana rangono padoko purushu vine bambu ya kali hapo ali hapa uyo alikwenda ndio tunakala kuti zvitwe zvoizvo mukati mwaupenyu hapo ungazati bvumburukutu wadi hapo leto watata matanywe nango aya dzio kuti upenyu huu hadikanoe hapana tai kunaenda iho na kuti upenyu unadeka kurja ne vida nadeka kurja nkunga iyo waisoenzerawo ichiuyawa padoko na padoko kuti upuse kuikodza zvabvumburukutu wadipfuma bvumburukutu wakura zimotika dzio kuti ne chiripo apa penango aenda kiakamba penango aenda kiaba mwaona hapo izvo hadikanoe ndizvo zvinakati ne zvaina ntsiku ya kuita kuerengera ntsiku zvakuita kuerengera kuti ne bamboi uyu ndi gore ribodzi basi munamona na broka zvensezvi izvi bamboi uyu nemasondo mangasi yo muchazviona basi chienda izvo mwaona nyimbo iri kuya mutambwe ichi bvine munhereka nhereka ne waembi chaiwo wanakada kuti atomeo padoko mapfunza joni anakabva mapfunza joni ande maningirike nango padoko na padoko dza bvine bamboi adikupusa kuemba uyu hapo bvumburukutu wanhu abveo gidi nyimbo yalizikonangana zvanote baba imwe zviripo mwaona ndiyo nyimbo iri kuya mutambwe icho tipirikeza kasvika paizo zishanu napindiwo makumi matatu
2: kana tichimba hatitangi nekugona
1: dena na

0: Nazari kubuya kudai tiri kupa chikombiso chekuti Disportivo yemaputo yani mabhora anokwana kuita maviri Costa Sol Zandaro njivangu zviri mukati mobandiro machiki chiki
1: chini ku ndira kumberi zvatu
0: fambira nyimberi tiri kuzivisa ngomutambo chiri kuitika mukati mabani ngokusiyana siyana kawo
1: Mkuya kuti pola nerumbula nova, Jerusalem, hili kuna kapa nerika kumberi, hili kuenda kebat kramanza na Alexandre. Alexandre wa INSS, achipangisira ubaba, achipi ndangu ilo hili halipindi tai. Mkuya kuti ya rupinda mapindi yu, kumi na matemba na hafu, karafiza nofe minutu ji imeyo. INSS, pola riboti, nova, Jerusalem, zera njiwa, mkati mwamtapo ningana yu hii achisere, ya mkipi ya segunda divizao kukundu, pa profesiono ya manika, tichirangapa napa pola rina wani. Hembe chishanu, tichiranga kepuza, kepuza sila shabasa, wanofa jesare, asira kuna hembe ya chuiri, tichiranga nando, nando wa pinkabe, ngarendo kuna hembe ya chitanhatu, wadungo reda asira kuna hembe ya chikuna chitatu, wakuti kuna ngako lenda pia kuna hembe ya chinai soza, soza pinkabe, ngarendo kuna wane, kuna muzu ya mpira wakuti kuna ngako ni kukundu kupi, kamarika na kumana na INSS, aliku huko wanofa jesare, alikapaniti, tuwa hitu asira kuna hembe ya chikuna chishanu magushi, magushi apine, ngarendo kuna wane, labarika na INSS, apungika, waliku huko wanofa jesare, kuenda Tamatamanomba, Azika, Mufikima Bude, Wadunga Irola, INSS Alexandre, Achapangisira Ubaba, Achapin Dangu Iri, Tamka Iri, Dangu Halipindi Tai, Inendipano, Bora Rada Kanawan, Yano Fasare, Kabi, INSS, Punka, Punkandi, Diwan, Mutapira Kurangako, Hemachinome, Hemachinome, and Dakapira Kanawan, and the Katam Sagera, Apunkir Kanerino, Nerino Apunkir Kanano Fasare, Ekrangakudina, Hembe Achuiri, Mutapira Kopia and Pinando, Nanda Sira Kumahemba Chisha. Magushi, makaratin kabe, di muzi mpira kuti kurangaku, na pirika kuna wani, kuna muzi mpira kuti aliko huko ni hembe ya chikumi apungirika na mnadunga ilo la INSS tichirangapa ni muza pira kuti watamanga tamanga tamanga nomba nomba lila buda kunza na kuti ilo neke lichituska na manza mungu wa zino izi la tuska so izi lina wani magushi magushi magamanga renda kia batika na INSS teopaltu teopaltu apira kuna wani hembe chinomwe tichiranga iya muvena ziseko tseko asira kuna hembe chisere lenda kuku kubwa kama zvere kuna hemba chiwiri ndi muta mira pia jaimi jaimi apingalende kumberi kuna wani saidi saidi nkabe asida kuna ndi teopardo teopardo apingalende kuna mutu pira tina hemba yo ya chikumi na chitatu wadunga ilo hiri ndi jero jero apira kuna nilinyo nilinyo apunkirka na nova jesare kuna muta mpira kote kuna kakwa likuko wa hemba chima kumairi na chino mge wadunga ilo la INSS apira kuna hemba chifemba ni muta mpira kuna kote kuna kakwa alifenda nala apira kuna hemba chino mge apingabe nga hiriri kuna hemba chifemba Tichiranga chagu Jagu mufurisa pita na kemesa Achipi walipo nyangasa kupindira wadungwa ilo La Nova Jerusalem Mukati mangwa suno isi Wakuti tichiranga pana apu pana kutili kwepansi Dinerke kumperi Madungwa ilo la INSS Mungua ya kuti mapindi makuma ili na mairi Pindi doshi minutush U0 Tichiranga Nova Jerusalem 0 Kuna INSS Mukati matamba iwo uyu Pura lidikwenda lina tseko Tseko lukuna nara pura doku Otama kanaro yenda nara kumperi Ingabali gosi kuru kudumba ilo rani La INSS kabile nofa chusare La pinda liku huko di shaimi Shaimi alibatao Ikwanya toni Aenda kia saka mpana Alikuwa naro alikoneza gosi kuru wa chubama La chubama

0: Jerusalem ɗi Amas yo pirawana ɓata funkiɗi kam na ɗum ko irom mofirse pita fine boora gari hiriire kuma mbure ya ɗungo irom la nova Jerusalem nakoti pana nguya koti akhari kunza kwa mtambo mucampira iye wa ɗungo la nova kati o INSS apo bolara ɗinerika ndina nova Jerusalem panaerika kukhunduka bukala marere kwa ɗungo iro iri laida ɓurisa kunza lakuti ioneke irom lichithuska na manza mukati mozoe sina hembe iyo ya chipemba wa nova Jerusalem tichinakamuza menopfi iye tuskakumberi idabatikana INSS kuna tseko hembe chinomwe tseko itatone apira nsabasa laenda akia pira kuna hembe chitanhatu wadumba iro iri laenda apirika kuna hembe chisere wadumba iro ndi Gerson apinkhabe ngaliende kuna wane laenda akapirika kuna muzo mpika wakuti kulangako uku alutsaka mkana abude nalo laenda abatikana na Nova Jerusalem alikuku hembe chinomwe anena nkuma laenda akapira kuna nsabasa laenda hirira kuna magushi itatone apira kuna Souza kapitau kulangaku au takapita kuna magushi hembe yachi yachi kumi na chishano kuti aenda kapita kuna wane munyaza basa la hirira kuna Souza kapitau kuti akutaka mkana apire kuna mberi letu kuna wane abatikana Nova Jerusalem iliko huko ndi mutampira khabe INSS apire kuna hembe chimakumaili na chitanhatu wadumba iro iri kuti kulangaku lapirika kuna nyaza basa la hirira chepadoko kuna mumasule pakati na pakati patambwe lanaerika kumberi kuna hembe chitanhatu nkhabe makusha aliko huko lanaerika labuda kunza da kuti ironeke iro ndichinaerika azera mufuzapito api anata ikuona bora ngaliendeke naerika khona ya thambwe munguya kuti tiri kuona dungwe la Nova Jerusalem liri kugusa mubza mpira wa chiwiri tingati iye nando pambuto ya nando pari kupinda hembe chikumi na chipemba mubza mpira anabvi iye ndi Patricio nando ari kuendeke chinja Patricio pa mtambo ninga iwe uyu wakuti tichiranga pano apa kunzawo kwa dungwe iro iri rakuti tichiranga pano apa INSS ari kubuda ndi mudzwa mpira asimira hembe chisere Gerson pambuto ya Gerson pari kupinda hembe ya chikhumi na ya chitanhatu tichiranga ze aenda kiyachinja awa tichiranga aenda kiyachinja iye Gerson pamtambo ningana iwo uyu bora kuti anaerikana simba labatikana nkhuma na dumba la Nova Jerusalem aliko huko ndiwane mupsa mpira kuti kulangako abvunkha apita kuna hairi kuonekana aenda kiyapira hembe chinomwe ngalebe kuna Souza kapitao apira kuna sabasa ndi shikurinyu sira kuna moja vinkhabe ngalende kuna magushi hembe chikumi chishanu aenda kiyapira kuna mutsa mpira simira hembe chishanu ndi mutsa mpira na vm hembe yake ari kuna mushe tai laenda kiyapirika kuna wane ndi mudzwa mpira wakuti lapirika kuna Souza aenda kiyapira kuna mudzwa mpira iye wakuti atasimira hembe chinomwe tichiranga mudzwa mpira Dipala alikwenda nalo kwa mchisa manduya msiza timbira nyanyache alikwenda kalikoneza makamaka alikuko ndi dubula INSS nakuma kana baditi laenda barikana wane ndi hembe chishano apfunkha nkhabe INSS apfunkha lina tseko alikwenda nalo paladoko aenda kanala kumberi kuna hembe ya chingazi iye ilikoneka alika mapondo khabe udakunza lakuti kuti ioneke iro lituske na manza mukati ngwa zina izi na dungwa iro la INSS tseko atuse na manza apira kuna wani kabarikana dungwa la Nova Jerusalem hembe ya chitanhatu ndi tomeye azira nsabasa mutsa mpira kuti asimira hembe chinomwe wadungwa iro ili apfunkhirika nkhabe apfunkha ndiye ulienda kiyabuda kunza nkhabe chiri mkati ili kulangaku wakuti tuske iro na manza mungwa zina izi na dungwa iro la INSS munguya kuti yadi kupinda mapindi makumi matatu na matanhatu kana kuti 36 minutos tichiranga pano apa mabhora matatu kuna INSS dzaira njiwa kuna dungwa iro la Nova Jerusalem lilikona ndondo mukati kwa mtambo ningana iwo uyu tichiranga 0 Nova Jerusalem 3 INSS mukati mwa mtambo ningana iwo uyu kuti tichiranga pano apa ngada kuti iro roneke lichi likudera kana dungwa la INSS labuda kunza kuti tusikana mansa na NCS likwenda kia Tuska na Pseko mkati mwangu wa simo izi liya kutatusire bora ilo hili Pseko hembe ya chino omwe itaotone Tusa pira Frabasa na hembe chikumina chino omwe aliku huko ni hembe chitan hatu hembe chitan hatu tishiranga mtu na pia Sauro Sauro asira kuna Jaimi Jaimi itaotone apira kuna Sauro Sauro vinkade ngarende kuna wani hembe kuti heriko na mwishu tai aenda kia pira kuna Saidi Saidi nkade apunkirka apunkirka izoli pira barakana wani ni Sauro Sauro wa INSS apira kuna Saidi Saidi avingali hirira padoku kuna wani renda kuna hembe chikumina chitan hatu renda kuna mwishu apira PSA zem ita kuna wala padoku apira kuna Tseko Tseko tatone aenda kari konesa mumambuli la chumbam mankabe aenda kachinka la hirira mkati matambwe renda barakana wani kuna mwishu apira wano fashosele alikuenda na mwberi kuna labaka na Sauro Sauro wa INSS apira kuna Tseko Tseko aenda kaita kaswada aenda kia Pierre Kapora kuna ngakuri na wani hembe chino omwe wadungwa ilo ili wa tichanga tipara tipara pita kuna shabasa kuna muzu apira wa nufa jesare ili kuenda aenda kia pita kuna di muzu apira wakuti kuna ngaku hembe yache ili kuna mwushe aenda kukudu kama vera liku kwa tamaka tamaka tamaka ita umka muzu apira ye atasimila hembe chino omwe tingonge tipara mkonde pana muzu apira da ara kwa pansu uyu aitukwai
1: Nini ndakona kuti atisikumuna saizwa izvi zvinoenderana nokuremba remba kuti ari kugomeswa rumbwana kana kuti atambe bhora chikwara cho Nova Jerusalem asi ndadangu kupia kuti mumutambo umweyo uri kuona muno atambe akangwara madinki dipara vatiri kupiwa uno unokona kuita zvishamiso unokona kujeda nokupasira mwena kebhora ndiyotaibhiya kuti chikwata chinodikona kuti chibatane zvakanaka kubatana nokuona kuti hai takada kupira ubhora ndiyo kasununguka tao chikwata chinodikona kuti chifundiswe zvakanaka zvimweni ngozvo kuti ana Nova Jerusalem atungamiriri yazvi aidi kuona kuti ambuya zvona chikwata chimwe chimwecho pachinonga tichishayira kuti kudai tiri muno techipiyango chikwata chimwe chimwecho asi kubvira kuti chiri chadibhora chinochaibhora zvakanyatsa kunaka asi kusama kubatana mukati muno kuona mutambi wekuti takapasira ubhora ndiono ungakona kuenda kochoma bhora mumwe mumwe
0: chadiko wakamudza chapakati nyao yao kuranga kupali na Soza wa Nova Jerusalem Nova Jerusalem apita kuna magushi Soza pita magushi magushi apinkabe ngati ndio kumbere kuna hembe chinobwe apunkiza na Tseko Tseko wa INSS apita kuna shabasa hembe chikuma kumi na chita nhatu apita kuna hembe chikuma chibodzi Saidi kapitao dugwa rohiri Saidi apingali hiri kuna hembe chita nhatu wa INSS kuranga kupali kuenda kuna wani apirka magamanka laba kama kushi wadungwe ilo la Nova Jerusalem magushi apita kuna hembe chita hatu ndi Tomee Tomee wakuti kulangaa kwa ndapira kuna hembe chikumia chitatu wadungwa ilo hiri ndi mutu mpira kuti kulangaa kwa apira kuna shabasa hali kuna hembe chipemba ndapira nyato nyase mufusirika vipura kali na hirike kumbedi na ndapira kuna hembe ya INSS ya chima kumaina chitam hatu likuenda ndi mutu mpira kuti apira kuna Saide Saide andia kali kuiza kukundu kabu kula mazere hali kuhuko ni mutu mpira natimila hembe ya chipemba ni ingatana kuzera hali kusaka mkana kabali kwa sikuru makamaka anomba nongwa ikari ngozi kuru nabuda kumza na kutiro naneke lichituska na manza lichituska na manza mkati ngozi isi nadungwa ilo la Nova Jerusalem mkati mtambo ningana iwo uyo kuti tichirangapa tali mapindi ya kupeisira yali kusara mapindi manai na hafu kana kuti 4 minutu shimeyo ndiziri kusara kuti mtambo iwo uyo oneke iwo chipera mungu ya kuti Nova Jerusalem ilikona ndondo ilo dungwa la INSS ili kuti ne nyamunsi nda mkroferao na kwa kuti izu jense wali kukunda na mpura matatu awanga hili ziri kitai pa mtambo ni ngana iwo uyu bora la ikapansi da kuti oneke ilo lichinerika na dungwa la Nova Jerusalem ya pari koneka pana mtu mpira kuti magushi anera kumperi kuna wane kuna mtu mpira tuna hemba chinomwe wadumba ilo hili ndi mtu mpira mpia tipara tipara na simba hemba kafika kabla kwa sikuru matamanga haita ukisi haita ukisi haita ukisi tingati iye Alexandre wa INSS mkonde linga wone pora hili reka ntunango oligera pinda tai haita ukisi
1: njonde atati undi tipara anuzia kuchaya kunweta ukei tipara ndiko kurukizwa ngo murumbwano chikwara chono fashuruzare urukuchaye bora rumisa mvura bora iri narapinda zviya nini ndakona kuti rare kupinda mubora murungano robora ruchaye muprovinsi ene manika chikwara chono fashuruzare nini urombo racho maningi ngokuchaye kwachineta chino chaye bora zvakanaka asi amuna pfungwa dziri kupaswa tambi yamwamweo
0: chani kupana na kasimba laenda kiabuda kunza ndi kona inango ya tambo ya chwiri kana kote ponta pedicanto ya chwiri mukati ma mapindi padoko doko basi isu itishitanga mkupinda hafu pindi ya inango kona ya tambo ya chwiri ii ya hili nzira kene elka kuna wane wakana INSS makamanka alikuhuko ni mchampira wadunga INSS alika kumbeli kuna wane alikuhuko ni teko nkabe teko anakopata mwusha alibudu kana mwana mkula nofa chosare wakana hemba chita nhatu tome tome ita na kali kuisa kumbeda liku huko ndi Jaime wadumba la INSS achipeo ndanguwa ilo ili haribudi taipapo kule na kakoneska na Nova Jerusalem awakana Jaime wa INSS anelika kumbeli Jaime pila nyesa basa ndi mtu pila kote Saite Saite hembe chikuna chibozi kuna ngakwa likulika kumbeli kuna wani pakati na pakati patambo pinde padoko pila kuna sabasa akalikunza kwa mtambo akalikunza kwa mtambo ndi Treko Treko akalikunza kwa mtambo ndepo mufliza pita vineleka kumbira taimonyo yako itani matso na matso kuti ipinako tuone kuti anakunda pa fair fair ndani za chakuna kutimu isu isa satine wali kumperi weka kuhuko wanyo yako wali masule mkabi kutaka bila nyaya kutaka bila time wanyo yako ndepo ife hati kuna time tambo iwe uyu kuna kaku prali na wani Sousa kapita wa Enofa Jezare anera kumperi kuna mucha pila sunda hembe ya chifemba waduba iro iri tichiranga iye ni mucha pila kuti kuna kaku apunkirika lina hembe ya chitan hatu waduba iro Saura apira kuna Saide Saide kuna ngako enda apira kuna wane apira kuna mutu apira simenda hemba chikunga chitan hatu zee zee atinke abeta dusila nyo yangu apira kuna hemba chumakumenda chinomwe hiri nzigirika iye hemba iye chumakumenda chinomwe alikulinga kuna wane kuna hemba chumakumenda chitan hatu apira kuna iye zee zee atinke abe ngaliende kuna hemba chumakumenda chinomwe wakuti uyu hatina tai zinonache kuna nga pura la Amerika kupi kumbedi letu kuna ndi Teopardo Teopardo likuenda ngozi kuru magamaga puka ngozi kuru likuenda kutambuena urumbara Nova Jerusalem Simba la pinda lichiseta zaro ilo mutio hapa mambure kukundubo kwa marvere kwa iye moja bora lina Nova Jerusalem mukati manguazino izi tichiranga mutu zi makushi magusha vinkabe ngariende kuna wani una ango hiri kuoneka mushe tichiranga eshkurinyo eshkurinyo pingarende kuna tome tome pingarende kuna Sousa Sousa wadumba ilora Nova Jerusalem Sousa pita kuna wani kuna mucha mpita kuti ya kukutoboka mashu wadumba ilo iri pita kuna tome tome pingabe ya mani hiri zile padoko kuna wani aliku huko apunka di Jaime wadumba la Nova kakati INSS nikala kuna kariyaro pita kuna hembe chipemba kuna ngaku tichiranga andro pita kuna kumbeli kulanga kusaka mkana wa hirila padoko aliku huko ndi hembe chima kumahidi ya chitan hatu wa INSS hida kuna hembe ya chitan hatu tolo kata hembe chitan hatu apita kuna hembe chima kumahidi ya chino mwe wanove kanti ya INSS lapita kakuna ze hana tale kulibata mwushi na buda kuzula kutiro roneke nchituska na maza natuska lapirika kuna wani ndina ilo nungwe la Nova Jerusalem ni hembe ndi shkurinyo shkurinyo autaka mkana kutapire apire kuna wana apire kuna tome tome ya vinkabe apire kuna mutu apira wakutitikanga pano apa mapindi manai iyo yali kuingizirika mukati manguazino izi mapindi manai yali kuingizirika manguazino izi tichiranga makumi manai na mashanu ya kada ingi ya kada piwa iyo ya dipera yisu jense yali kutza mapindi iyo kuingizirika kutoti mtapu uyu dere pano oneke iwo uchipera mukati mwa maurena aya kuti tichiranga pano apa Nova Jerusalem hili kurusa na mapora matatu awanga hili nziri tai jense izi pa mtambo iwo wa INSS tichiranga pora lina mtu anpira tuna henda chima kumahiri na chino tanhatu anela kumbeli kuna shkurinyu kashipire sache wadumbe ilo la Nova Jerusalem anda kia pira kuna wane tome tome ya pinkabe ngaliende kuna mtu anpira tuna hembe anda kamisa mandui aliku huko mbani na tingenda kiaona hembe ya chino kuri mkonde tingenda kiaona Dibara mwaka kuti iye hapusi kutamanga kana kuti anaumbuka kwenye na tangia bora
1: ibora rao enda kuona kuti bora iri reiko kwa mama ni pangari nopa enda bora ria na koko mkudi ni wanga asikadi kuribata ndiyo enda kuti Dibara warumbwaka sukware kuti wade kundiona pananga ndiri ndizo zvataibvesa kuti chikwata kusama kumadziso kuona mukatimo zvinokonzere zvona
0: chadiko tichiranga bhora lina Alexandre Alexandre apira kuna mhuto mpira wadungwa iruiri tichiranga aenda kapira kumberi kuna wane hembe chima kumenda chita nhatu hembe chima kumenda chita nhatu alipeta nalo patakwa nadoko apira kuna Saidi Saidi nkawe batamuche kuna kakula hirira masuli kuna nyewa chalabasa wadungwa iro la ENCS aenda kapira kuna mhuto mpira wakuti kuna kaku alikuchakankana aenda kia nera makamanga kuna Teobaldo apungika na Sosa Sosa kuna chalabasa wadungwa zozere nova apira kuna Tome nova Josep na Tome na punga na henda chikumile chinomwe wadungwa la ENCS tishiranga paito apira kuna Joani nina mute pira wa Magushi Magushi apira kuna Tome wanofa Josale aenda kia Fuana mufusa pira Vince Mshobatai muna konzana Pora Ngaline Erke na dungwa ilo la Nova Jerusale mukati ma nguwazino izi yali kusala mapindi maili na hafu kuti mtambu uyu uoneke iwo uchipera mukati mwantima ino ii ningantima iyo ya kupisira ya makwiki aya ya segunda divizao kukundu kwa profesora ya manika tichiranga pa mutambo ningana iwo uyu ndi mutambo iwo wa chisere wa makwiki aya ya makwiki aya ya segunda divizao pasiku ya nyamutiuno izwi tichiranga pana apa kuti bora lina mhudzwa mpira wadungwa iro la Nova Josela kuti linerke pachiya buda khadi ya Musoswe ya buda khadi ya Musoswe ichipiwa kuna mhudzwa mpira wadungwa la ENCS zvense zvichipangizira kuti iye anyangaza kupindira anyangaza kupindira mukati mwangu zvino izi vakuti daire pano tichito ife tichichita kuti tigare padhuze na tizabve masoka kupisira mutambo iwo uyu mutambo iwo wa kuti kulangako pakanere kandumbura no fashion sare kumberi kuna wani na barikana dungura yine sesi aenda kapita kuna hembe chita nhatu hembe chita nhatu aenda kiapira kuna mudzwa mpira kuti kulangako lina tseko kumberi wa yine sesi tseko aenda kapita kuna Saidi atetiwa atetiwa Saidi apungirika kulangako pala emeska chepi bora ngari merka na dungwa iro la Nova Jerusalem mukati mwangu wazino izda kuti tichiranga pano apa toda kuti iro roneke lichi nerekana dungwa la Nova Jerusalem pari kusala pindi ribodzi basi kuti mutambo uyu uyu uoneke iwo uchipera mukati mwa mutambo ningana iyo ii oneke iwo uchipera pa makwikwi ningana aya tichiranga pa nyamutiuna kuti iseo kwani kuita kuti ne tichichita tiende kiaona makoko ya kupisira mukati mwa mutambo ninga uyo kuti kuti mutambo uyu mufurisa pito abvi wapera wapera mutambo ninge yakuti tende kiona masoko ya kupisira yakuti tikwanise kubva madungwa mairi aya pamutambo ninga iwe uyu wakuti tichiranga pano apa mutambo uyu wapera mukupinda mapindiano aya dungwa la Nova Jerusalem lichiruza lichiruza na mabhora yangota iyo matatu hawanise kuti kwanise iwo kuhirinzira mukati mwa nguva zino izi nakuti tichati tirange na mfundisi wa dungwe iro la Nova Jerusalem chadiko dungwe la Nova Jerusalem kuti tikwanise kubva masoko mairi aya ndizvo chade vakuti tichiranga pano apa pana mudzwa mpira iye vakuti tikwanise kubva ndizvo chade ari kubvine endani miyarange na mudzwa mpira vakuti kurangaku iye abvi ine handipusitai kuti ndirange ndio ndikaranga na Souza kapitau wadungwa iri Souza vakuti kurangako ndiye ragrapansi kupangisira kuti ne aneta ndi basa likuru apo tichabva masoko mairi matatu na Souza Souza termina partita perdendo
2: 3-0 a chi se?
3: Ovviamente agradecere a mia equipa le risposte disegnate che la gente mettiamo sotto fine e perdiamo un gioco, né? E facendo continuare a trabalhare regadando di modo potremmo sorgere per il prossimo gioco, non foi bene. Quando parte andiamo bene, sono parte ben decisa sulla seconda parte, la nostra equipa caiu un po', foi erro di noi, non conseguimos finalizzare até o último terzo do gioco.
2: Chadiko, tuopinda muchipo chatu. Wapera mtampo, muchiruza. Mchipi zonela tika na dungwa iro la Nova Chosare.
3: Sisi, tatamba bola hizi. Tatamba, tumeba tapinda bonda chaya bola. Tabuda, sose bunda bada tizuri. Atuzi tipu chachacha endi batiki na hiyo bola. Subishi zwesa subita boma. Dagi kuna mberi, chano sinza senza batu konsigini kiorganizari. Unajuchaya prosima diversae kupi kutene.
4: Asinja mashkatole ya fisho. Asinja paono kutia mapashashika.
3: Eh, tapi macam mana? Tapi dah tu saya cina tu. Saya tu sendiri. Sekunda parti tarik ambil padu. Asyik akan sahaja ini. Macam dia dah ni saya sendiri. Demo tu kita kau segera tisikar. Batu nombor tambah dalam bantu seni. Nak segera buat respon tu. Batu segera sedih batu bela.
4: Mungkin
3: yang saya cina parti. Eh, pasal cina macam saya sendiri. Saya dia cuma padu. Macam saya sendiri. Dia dah ni saya sendiri padu. Batu nak aku cuma gol. Ia kita beri cuma ni. Defender. Macam siapa pun cuma gol. Kamu sahaja lah. Kamu nak apa?
2: Soza, inaango masoko kunza kwa ayam ya kuruza tichiranga makwipi ayam ya segunda divizao kukundu kwa profesoro ya manika tini mungu ya kutitipeo kwa Santush Lishipoa
5: Amero kumisara parabenizara minha rapaziada pela abordagem do futebol que fizemos conseguimos entrar a controlar logo os primeiros 10-15 minutos ficamos bocado distraídos mas conseguimos controlar até a ponta final segunda parte achamos melhor para fazer algumas mexidas e fizemos. Das mexidas resultaram os golos. E os três golos foram poucos, mas gostaríamos que fossem mais golos. Mas agora começar a pensar para o próximo jogo, para ver se a gente podemos melhorar alguns aspectos, para ver se podemos fazer um bom jogo para a semana. Durante a semana está caixando a Zoganaka. Por essa razão do Cumbira, na próxima semana, tu trabalhar, maninho, para tu conseguir cuidar o resultado da canaca.
4: Chinchinha,
5: dinâmica é o Bassa. Sim. Chinchinha, Bassa é o treino, é a física, tático, técnico e em algum momento uma finalização.
4: Fala sobre o Chinchinha.
5: Ah, sobre o Chinchinha, maninho, sobre o Chinchinha. E nesse esse não é que é cuidar, mas minha massa que é já bora. Agora, nos próximos dias, acho que não melhorar, maninho.
4: Mestre, amanhã era para que eu tirei a boca na magia pela manobra. Amanhã era para que eu tirei a boca na Buda, e não há alguma
5: hora. A sorte é Buda, mas tu tranga uma play amanhã para que a equipe é forte. Para baliza, para defesa, não avançado. Nada, só está na Trucutuanga. Mas até a próxima semana, não conseguir, já que tu cuida contato numa playa mueni, vamos zona mueni para o Iazul batir.
4: Ah,
5: nada, até agora tem na mundo acabuda.
2: Yakari Masoko, Yawa Santos, Lishipoa, Mukati, uma Nguazino Izin, Wachiranga, Nakuda, Kukunda, Pauita, Kukum. Achipe ndibasa likulu raitwa. Mukonde, ndali mapindi kupesira ayam mchigwapa zvaitika izvo mukupinda mapindi makumapemba pamtambo ningana iwo uyo kuti zvisabara kukunda kwa iro dungwa la ENCS. Ndatma soko tikonse kusira kuna iwa zvish mukati mwangwasinozi.
6: Inini ndakona kuti zvakawanda ngo zvabhuiwa ngo maduka asi
1: tada kuti maduka maire ayabuya ta ambidza kuda kwenda kutara kuswa maduka ndi sangurani riduka ruchikwata chonofa zvinzarengo kuti chikwata ichi kudai chiri mu chechishaibora chinorumbwana nochaiswa kana kapora ndipo padada kwenda kuona kuti ndipapi pari kushata nochikwata chonofa zvinzare asi wapa mutambi kana kuti kapitawo chikwata chimwe chimwecho waenda kupa kuona kwake asi chikwata chawo INSS tiripada kuona kuti chikwata chazo chinja munguva yechipiri nenda kuona kuti mutambo washaiswa kanaka kunyiswa kwechikwata chonofa zvirizare hazvibvui kuti chikwata chaiswa kanaka chikwata chaiswa kanaka bhora chikwata cho INSS mukatimo tiri kuona kuti zviripo zviri kuchinja mukatimo kuti ano baba unodikwana muchikwata kudai chikwata chechishaya moenda kuone kwa ubaba atambe bhora ari kupangidzira kuti ne ari kukwirira zvakanaka ari kuchaya bhora rakanaka tazoti ari kutsvangata mbi amwe nachaizvo pfekedzerwa muchikwata chimwe chimwecho zvinobhuya kuti hai duka rimwe rimwero zvariri kuda ari kutoda kuti riende pambute kutanga kuti makaona chikwara chawana neinss mukana iye ari kutsvanga atambi zviro zvaanonge ichida asi tinoraombono chikwara chonova zvirizare mukatimo taenda kuona chikwara ichi chachai bhora rakanaka bhora rinomisa mvura asi zvinoenda koti ti asi kuendawo kuendawo kuwina chikwata kudai mutambo zvikwata zviri zvanga zvichitererana tazoenda kuona chikwata chounss tazoenda pamberi pamberi ngokuti chaenda kukurovhera ubaba wachinacho chaenda kukurovhera muchikwara chonova zvirizare changa chisikazi kugara zvakanaka topa makorokodo kuchikwata chounss totiwo chikwata chonova zvirizare ngachirumbwe chichienda kofunda zvakanaka kuti ramangwana arida kushaino chikwata chotsene kana kuti achachaino chikwata chotsene mutambo chatera azokonawo kukoroverawo zvakanaka kuti abude pari kuti arumbwe akanaka ngokuti tinoda kuti bhora romuprovhinsi nemanika rirumbwe rakacheka kuzvikwata zvese nazvese notiwo makorokoto isiso muno taenda kuona mutambo wakanaka taudainzirawo mutambo uyu taona mutambo kuti zvikwata izvi zvachai bhora zvapangidzira bhora rakanyatsa kunaka aitipangidzira bhora risikazi kuwa rinobopota rakakura anazari
6: chadiko sane munguva zino izi taende kuvhiriza iwe mustudhiomo ife tiri kuti ne kurangaku uku nova zvirizare dzaira njiwa kana kuti zero mabhora matatu kuna INSS kana kuti trash INSS Marcos Nazario José Mukonde Daniel Tapakwa ndipo katuma kuti tikwanise kusira nemazinji aya kubudia mukati wanotambwa ramtunhu songa paoka vamukati maino chimoyo pamutambo uyu wachisere kana kuti waitava zvurinada yakwikwi ya sekunda divisão kukundu kwa profesional manika
7: tabonga Nazario tabonga famba nyishakanaka
6: wazvita
7: Shano gumi remsiswa dzisetora zi deji minuto zvivapurukiri varadio Mozambique tabva kuzwa mazinji kubvira mukati mobanero dhorobha rochimoyo ngokuno mudoni wangu Marcos Nazario ndokudara kota kupechisa ngoma kobva kuna Jefferson Msensi nengoma yake moroiwe perepota kuzompa kune zvabuda mukati memitambo

Το City Mavre Rochonere che mi messo e va a procurare vorrà di un sambique panno per la provincia di Umani. Vajenu ndijo na serejo ose kuna mose soma kumasha no na jisere ndi kuna kuambesa kumabasa ngu mdimi uchinda ozu wa ranyamasi mazuwa ndo na gumina matatu. Omweji wanyaonga ogore rozuru shubiri no makore makumaviri na matandatu. Zvakadaro kotositire gaiti mufunje zvirongwa kana kuti urongwa wetavia na ozu wa ranyamasi. Mbembe pando tinonga tosezopinda munguva yozvongoma. Mbembe pando tinonga tosezozoma soko sibvango kumaputungu mdimi chiputukesi. Tinga peja potenda mungoma. Dakara kejinonga josezokwana mvumba mwejo ose kuno moseso makumaviri toenda kozo zviziviso zvakasiyana siyana. Sureko zviziviso zvakasiyana siyana tinonga tosezoza no mapuyo. Gumijo ose kutenda kozwa chirongwa chomajaha. Tinga zopeja kozwa chirongwa chomajaha. Ndiko na kejinonga jose zokwana. Gumi na imwe jo ose kuketenda kozwa kozwa maso kongo mdimi ochindao. Tapeja pot nonga tusivarajana nongoma. Dakara kejinonga jose zokwana. Gumi na imwe jo ose kunumose soma kumata tuketenda kozwa chirongwa chomujimai. Pejinonga jose zokwa na gumina imu ni mose swa maku mashana jirongo muna tinonga tose zosi ya shiturichi notosisira vaya varikuvia kuzeta pungwe. Aripande kwe mazwindi ni Rosa Ndofu kumuchini na Rosario Domingo shiriva virikude. Nokwate sati mabasa edu anoguma osho ni kemuri mrambe muripu.

0: Allo, parlare.
1: Allo.
0: Ma guanani?
1: Araran.
0: Ah, darandru daranani. Nyaukaka kunofara here? Tepetizwe kupera kwesondo.
1: Ora
0: iti mo kwata mane shamwari?
1: Yaudanga nimo muri babasa. Wenda kwiri ndenda kutanga kwangu akeri yoliyo. Wenda kuna mwana ndivandi kaluga. Na nori galuga, Maria Luga. Anya wendi bala ndinoru kwa mwitayo. Wenda kuna...